ime iru. Ma lee, ihe niile bụ ihe efu na ịchọ ijide ifufe. Ọ dịghịkwa ihe fọdụrụ mmadụ n'okpuru anyanwụ. Mụ onwe m wee chee iru ịhụ amamihe na iweghara na nzuzu. N'ihi na gịnị ka mmadụ nke na-eso eze n'azụ ga-eme? Ọ bụ ihe nke ha meworo na mgbe dị anya gara aga. Mụ onwe m wee hụ na amamihe karịrị nzuzu, dịka ihe si karịa ọchịchịrị. Onye maara ihe, anya ya abụọ dị n'isi ya. Ma onye nzuzu na-ejegharị n'ọchịchịrị. Ma mụ onwe m amawokwa na otu ndaba na-adabara ha niile. Mụ onwe m wee si n'obi m, dịka o si dabara onye nzuzu, otu a ka ọ na-adabara m, ọbụna mụ onwe m. Ma n'ihi gịnịkwa ka mụ onwe m maara ihe karịa? M wee kwuo okwu n'obi m sị, na nke a bụkwa ihe efu. N'ihi na ọ dịghị ncheta dịrị onye maara ihe, dịka ọ na-esighị adịrị onye nzuzu, ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na nke dị na mgbe dị anya gara aga, n'ụbọchị nke na-abịa ha niile ga-abụ ihe echezọrọ echezọ. Onye maara ihe sikwa aṅaa nwụa dịka onye nzuzu? M wee kpọọ ndụ asị, n'ihi na ọ jọrọ m njọ, bụ olu nke a lụworo n'okpuru anyanwụ, n'ihi na ihe niile bụ ihe efu na ịchọ ijide ifufe. Mụ onwe m kpọkwara ndọgbu m niile asị, bụ nke mụ onwe m na-adọgbu onwe m n'olu n'okpuru anyanwụ, n'ihi na m ga-arapụrụ ya mmadụ nke ga-anọ mgbe m gasịrị. Ma onye maara ma ọ ga-abụ onye maara ihe ma ọ bụ onye nzuzu? Ma ọ ga-achị ndọgbu m niile nke ndọgbuworo onwe m n'olu, na nke m meworo na amamihe n'okpuru anyanwụ. Nke a bụkwa ihe efu. Mụ onwe m wee chigharịa, ime ka obi m ghara inwe ntụkwasị obi banyere ndọgbu niile nke ndọgbururi onwe m n'olu n'okpuru anyanwụ. N'ihi na mmadụ dị, nke ndọgbu ọ na-adọgbu onwe ya n'olu dị na amamihe, na n'ihe ọmụma, na n'izi ezi, ma ọ bụ mmadụ nke na-adọgbughị onwe ya n'olu n'ime ya, ka ọ ga-enye ya ka ọ bụrụ oke ya. Nke a bụkwa ihe efu na ihe ọjọọ nke riri nne. N'ihi na gịnị ka mmadụ nwere na ndọgbu niile ọ na-adọgbu onwe ya n'olu, na n'ime nchegbu nke obi ya, nke ya onwe ya na-adọgbu onwe ya n'olu n'ime ya n'okpuru anyanwụ? N'ihi na ụbọchị ya niile bụ naanị ihe mgbu, mkpasu iwe ka mweda n'ala ya bụkwa. Ọbụna n'abalị, obi ya edinaghịkwa ịrara ụra. Nke a bụkwa ihe efu. Ọ dịghị ezi ihe dị n'ime mmadụ nke na-eru ihe na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, na-emekwa ka mkpụrụ obi ya hụ ezi ihe n'ime ndọgbu nke ọ na-adọgbu onwe ya n'olu. Nke a ka mụ onwe m hụkwara, na ọ bụ n'aka Chineke ka o sitere. N'ihi na onye na-eru ihe ma ọ bụ onye na-eme ngwa iri ihe karịa m? N'ihi na ọ bụ mmadụ nke dị mma n'iru ya ka Chineke nyeworo amamihe na ihe ọmụma na ọṅụ, ma ọ bụ onye mmehie ka o nyeworo mweda n'ala, ịchịkọta na ịkpọkọta, ka o wee nye onye dị mma n'iru Chineke ihe. Nke a bụkwa ihe efu na ịchọ ijide ifufe. Onye mkpọkọta isi nke atọ. Ihe ọbụla nwere oge. Mgbe dịkwara ihe ọbụla a na-eme n'okpuru eluigwe. Mgbe ịmụ nwa, na mgbe ịnwụ anwụ. Mgbe ịkụ ihe n'ubi, na mgbe iropụ ihe a kụrụ. Mgbe igbu egbu, na mgbe ịgwọ ọrịa. Mgbe itikpọ etikpọ, na mgbe iwu ụlọ. Mgbe ịkwa akwa, na mgbe ịchị ọchị. Mgbe iru uju, na mgbe ite egwu. Mgbe itufu nkume, na mgbe itukọba nkume. Mgbe ịgbakọ, na mgbe ịnọrọ mgbakọ n'ebe dị anya. Mgbe ịchọ achọ, na mgbe ime ka ihe laa n'iyi. Mgbe idebe edebe, na mgbe itufu etufu. Mgbe ịdọwa adọwa, na mgbe idukọta adukọta. Mgbe ịgba nkịtị,

0: bụ ikwu okwu, mgbe ịhụnanya na mgbe ịkpọasị, mgbe agha na mgbe udo. Olee ihe fọdụrụ onye na-alụ ọlụ n'ihe nke ya onwe ya na-adọgbu onwe ya n'ọlụ n'ime ya? Ahụwo m mweda n'ala nke Chineke nyeworo ụmụ mmadụ, iweda ha n'ala n'ime ya. Ihe niile ọbụla nke o meworo ka ọ maa mma na mgbe ya. Ọzọ, mgbe ebighị ebi ka o tinyeworo n'obi ha. Ma ka o si tinye ya, mmadụ agaghị achọpụta ọlụ ahụ nke Chineke lụworo, site na mmalite wee rue na nsọtụ. Amawo m na ọ dịghị ezi ihe dịrị ha. Ma ọ bụghị ka mmadụ ṅụrịa ọṅụ, mekwa ezi ihe n'ogologo ndụ ya. Ọzọkwa, mmadụ ọbụla nke na-eri ihe, nke na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, nke na-ahụkwa ezi ihe na ndọgbu niile ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ, onyinye Chineke ka nke ahụ bụ. Amawo m na ihe ọbụla Chineke na-eme, nke ahụ ga-adịru mgbe ebighị ebi. Ọ dịghị ihe a ga-atụkwasị ya, ọ dịghịkwa ihe a ga-ebilata n'ime ya. Chineke emewokwa ya, ka mmadụ wee tụọ egwu n'iru ya. Ihe ọbụla nke dịworo na mgbe dị anya gara aga ka ọ dị. Ọzọ, ihe ọbụla nke ga-adị na mgbe dị anya gara aga ka ọ dịworo. Chineke na-achọkwa ihe a chụpụrụ achụpụ.
1: This will be read in Hausa.
2: My hadishi, shiri na fari. Barka da yamma ƙaunatacce. Mun gode da kasancewarka tare da mu a sashin karatu na Radiant Lapis LM. A wannan sashin, za ka iya sauraron kalmar Allah da ake karantawa sau uku a mako. Bari Ubangiji ya buɗe kunnuwanmu da zukatanmu, domin mu ga abubuwan al'ajibi daga kalmarsa, cikin sunan Yesu. Amin. Za mu fara karatunmu na farko daga mai hadishi, littafin tsohon alkawari da ke cike da hikima da neman sanin ma'anar rayuwa. A yau za a ɗauki karatu daga Sura 1 zuwa na 3.
3: Littafin mai hadishi, Sura 1. Komai ba shi da amfani. Kalmomin malami, ɗan Dauda, sarki a Urushalima. Ba amfani, ba amfani. In ji malami, gaba ɗaya ba amfani. Komai ba shi da amfani. Wace riba ce mutum yake samu daga wahalar da yake fama a duniya? Zamanai sukan zo, zamanai su wuce, amma duniya tana nan har abada. Rana takan fito, rana ta kuma faɗi, ta kuma gaggauta zuwa inda takan fito. Iska takan hura zuwa kudu, ta kuma juya zuwa arewa, ta yi ta kewayawa, ta yi ta koma inda take fitowa. Duka rafuffuka sukan gangara zuwa teku, duk da haka teku baya cika. Daga inda rafuffukan suke fitowa, a can suke komawa kuma. Dukan abubuwa suna kawo gajiya, gaban magana. Ido baya gajiya da gani, haka ma kunne ya ƙoshi da ji. Abin da ya taɓa kasancewa zai sake kasancewa, abin da aka yi za a sake yi kuma. Babu wani abu sabo a duniya, akwai wani abin da za a ce duba ga wani abu sabo? Abin yana nan tun da can, ya kasance kafin lokacinmu. Ba a tunawa da mutanen da, haka su ma da ba a haifa ba tukuna. Waɗanda za su biyo bayansu, ba za a tuna da su ba. Hikima ba ta da amfani. Ni malami, sarki ne bisa Isra’ila a Urushalima. Na ɗauri aniyata, in gwada don in bincika ta wurin hikima dukan abin da ake yi a duniya. Kaya mai nauyi ne Allah ya dora akan mutane. Naga dukan abubuwan da ake yi a duniya. Dukan su ba su da amfani. Nauyin iska ne kawai. Abin da yake tankwarare ba zai miƙu ba. Ba za a kuma iya kidaya abin da ba shi ba. Na yi tunani a raina na ce, duba, na yi girma, na kuma ƙaru da hikima fiye da duk wanda ya taɓa mulki a bisa Urushalima kafin ni. Na ɗanɗana hikima mai yawa da kuma ilimi. Sa’an nan na ɗaura aniyata ga fahimtar hikima in kuma san bambanci tsakanin hauka da wauta, amma na koyi cewa wannan ma nauyin iska ne kawai. Gama yawan hikima yakan kawo yawan baƙin ciki, yawan sani, yawan ɓacin rai. Mai hadisi Sura 2. Jin daɗi ba shi da amfani. Na ce wa kaina, zan gwada ka da jin daɗi don in ga abin da yake da kyau, amma wannan ma ya zama ba amfani. Sai na ce, dariya hauka shi, kuma mai jin daɗi yake kawowa? Na yi ƙoƙari in sa raina ya yi farin ciki da ruwan inabi, in kuma rungumi wauta. Hankalina kuma yana yi mini jagora da hikima. Na so in ga abin da yake da daraja ga mutane a duniya a ’yan kwanakinsu. Na yi ayyuka masu girma, na gina gidaje wa kaina, na kuma shuka gonakin inabi, na yi lambuna da wuraren shaƙatawa, na shuka itatuwa masu ’ya’ya iri-iri a cikinsu, na yi tankuna don in yi ban ruwan kurmin itatuwa, na sayi bayi mata da maza, ina kuma da waɗansu bayin da aka haifa a gidana. Ina da garkunan shanu da na tumaki da na awaki fiye da duk wanda ya taɓa zama a Urushalima kafin ni. Na tara wa kaina azurfa da zinariya. Ina da ma’ajin sarakuna da yankuna. Na samo wa kaina mawaƙa mata da maza da dukkan irin matan da kowane namiji zai so. Na ƙasaita fiye da kowane mutumin da ya riga ni zama a Urushalima. Cikin dukkan wannan, hikimata ba ta rabu da ni ba. Ban hana kaina duk wani abin da idona ya yi sha’awarsa ba. Ban hana zuciyata wani jin daɗi ba. Zuciyata ta yi murna da dukkan aikina. Wannan kuwa shi ne ladan dukkan famata. Duk da haka, sa’ad da na duba dukkan aikin hannuwana da abin da na yi fama don in samu, sai komai ya zama ba shi da amfani, nauyin iska ne kawai, babu wata riba a duniya. Hikima da wauta ba su da amfani. Sai na juya ga tunanina don in lura da hikima da kuma hauka da wauta. Me ya rage wa magajin sarki ya yi fiye da abin da aka riga aka yi? Na ga cewa hikima ta fi wauta, kamar yadda haske ya fi duhu. Mai hikima ya san inda ya nufa, wawa kuwa yana tafiya a cikin duhu. Amma sai na gane cewa ƙaddara ɗaya ce take samunsu. Sai na yi tunani a zuciyata, ƙaddarar wawa za ta same ni nima, wace riba ce hikimata za ta jawo mini? Na ce a zuciyata, wannan ma ba shi da amfani, gama ba za a ƙara tunawa da mai hikima ko wawa ba. Nan gaba za a manta da su, yadda wawa zai mutu, haka mai hikima. fama ba ta da amfani. Don haka, na ƙi jinin rayuwa, gama aikin da ake yi a duniya yana ɓata mini rai. Dukan abin da yake cikin ta kuwa ba shi da amfani, naushin iska ne kawai. Na ƙi jinin dukan abubuwan da na yi wahala ina yi a duniya, gama dole in bar su wa na bayana. Waye sani ko zai zama mai hikima ko kuma wawa? Duk da haka zai mallaki dukkan aikin da na yi da ƙoƙarina da kuma dabarata a duniya. Wannan ma ba shi da amfani. Saboda haka zuciyata ta fara karaya a kan dukkan faman aikina a duniya. Gama mutum zai yi aikinsa da dukkan hikimarsa, da saninsa, da gwanintarsa, sa’an nan dole ya bar dukkan abin da ya mallaka ga wani wanda bai yi wahalar komai a ciki ba. Wannan ma ba shi da amfani. Hasara ce mai yawa. Me mutum zai samu daga aikin da ya yi duka, da irin ɗawainiyar da ya sha a kan yin aikin a duniya? Dukan kwanakinsa, aikinsa damuwa ce da ɓacin zuciya, ko da dare ma hankalinsa ba a kwance yake ba. Wannan ma ba shi da amfani. Ba abin da mutum zai yi da ya fi ya ci, ya sha, ya ji wa ransa daɗi daga aikinsa. Na lura cewa wannan ma ya fito daga hannun Allah ne, gama in ba tare da shi ba, wa zai iya ci, ya sha, ya kuma ji daɗi? Ga wanda ya gamshe shi, Allah yakan ba da hikima, da sani, da farin ciki, amma ga mai zunubi, yakan ba shi aikin tarawa, da ajiyar dukiya, domin ya miƙa wa wanda ya gamshi Allah. Wannan ma ba shi da amfani, naushin iska ne kawai. Mai hadishi Sura 3. Lokaci domin kowanne abu. Akwai lokaci domin kowanne abu, da kuma lokaci domin kowanne aiki a duniya. Lokacin haihuwa da lokacin mutuwa, lokacin shuki da lokacin tumɓukewa, lokacin kisa da lokacin warkarwa, lokacin rushewa da lokacin ginawa, lokacin kuka da lokacin dariya, lokacin makoki da lokacin rawa, lokacin warwatsa duwatsu da lokacin tara su, lokacin runguma da lokacin dainawa, lokacin nema da lokacin fidda zuciya, lokacin ajiyewa da lokacin zubarwa, lokacin yagewa da lokacin ɗinkewa, lokacin yin shiru da lokacin magana, lokacin ƙauna da lokacin ƙiyayya, lokacin yaƙi da lokacin salama. Wace riba ce ma’aikaci yake da ita saboda wahalarsa? Na ga nawayar da Allah ya ɗora a kan mutane. Ya yi kowane abu da kyau a lokacinsa, ya kuma sa matuƙa a zukatan mutane, duk da haka sun kasa gane abin da Allah ya yi daga farko zuwa ƙarshe. Na san ba abin da ya fi wa mutane kyau fiye da su ji daɗi su kuma yi alheri yayin da suke da rai, cewa kowa ya ci, ya sha, ya kuma ji daɗi cikin dukkan aikinsa. Wannan kyautar Allah ce. Na san cewa duk abin da Allah ya yi zai dawwama har abada. Ba abin da za a ƙara ko a rage. Allah ya yi haka domin mutane su girmama shi. Duk abin da yana nan ya taɓa kasancewa, kuma abin da zai kasance ya taba kasancewa. Allah kuma zai nemi bayanin abubuwan da suka wuce.
2: Amin. Kash, wannan shine iyakar lokacin da muke da shi na gabatar da wannan karatu. Za mu ci gaba a zama na gaba daga sura ta uku aya ta 16. Ina fata kama Allah ta ciyar da ranka. Na gode da ka kasance tare da mu. Ka wuni lafiya cike da albarka.
1: This will be read in Yoruba.
0: Iwe oniwasu. Ori ikini. Asan ni ile aye. Oro oniwasu. Omo Dafidi ti o joba ni Jerusalemu. Asan inu asan. Oniwasu na wi pe asan inu asan. Gbogbo re asan ni. Ere kili eni eje ninu gbogbo lala re ti o se labe orun. Iran kan lo. Iran miran si bo. Sugbon aye duro titi lai. Orun pelu la. Orun si wo. O si ara lo si ipo re nibi ti o ti la. Afefe nfe lo si ha gusu. A si yi pada si ha ariwa. O si nlo si yin sohun titi. Afefe si tun pada gege nipa ayika re. Odo gbogbo nisan sinu okun. Sugbon okun kokun. Nibi ti awon odo ti nsan wa. Nibe ni won si tun pada lo. Oro gbogbo koto. Eniyan ko le so. Iran ki su oju. Be le ti ki kun fun gbigbo. Ohun ti o wa. Oni yo si wa. Ati eyi ti a ti se le eyi ti a o se. Ko si ohun titun labe orun. Ohun kan wa nipa eyi ti a wi pe. Wo, titun le yi, o ti wa na nigba atijo, ti o ti wa saju wa. Ko si iranti ohun isaju, be ni iranti ki yo si fun ohun ikeyin ti nbo. Lodo awon ti nbo ni igba ikeyin. Emi oni wa su joba lori Israeli ni Jerusalemu. Mo si fi aya mi si ati se aferi ohun ati wadi ogbon ni ti ohun gbogbo ti a nse labe orun. Laala kikan yi li Olorun fi fun awon omo eniyan. Lati se laala ninu re. Mo ti ri ise gbogbo ti a nse labe orun. Si kiyesi. Asan ni gbogbo re. Ati imule mofo. Eyi ti o wo. A ko le mu to. Ati ye abuku. A ko le ka. Mo si ba aya ara mi soro wipe. Kiyesi. Mo li ogbon la. Mo si fi kun ju gbogbo won lo ti o ti saju mi ni Jerusalemu. Aya mi si ri ohun pupo nla ni ti ogbon ati ti imo. Nigba ti mo fi aya mi si ati mo ogbon. Ati lati mo isinmi ati iwere. Nigba na ni mo mo pe eye pelu je imule mofo. Nitori pe ninu ogbon pupo ni ibinuje pupo wa. Eni ti o ti nso imo di pupo. O nso ikaanu di pupo. Onewasu. Ori keji. Emi wi ninu mi pe. Wana. Emi o fi ri ayo dan owo. Nitori na. Ma aje afe. Si kiyesi. Asan le ye pelu. Emi wi fun erin pe. Iwere ni o. Aje fun ri ayo pe ki li o nse. Mo ro ninu aya mi lati fi oti waini mu ara mi le. Sugbon emi n fi ogbon to aya mi. Ohun ati fi owo le iwere. Titi emi o fi ri ohun ti o dara fun omo eniyan. Ti won e ba ma se labe orun ni iye ojo aye won gbogbo. Mo se ise nla fun ara mi. Mo ko ile pupo fun ara mi. Mo gbin ogba jara fun ara mi. Mo se ogba ati agbala dara dara fun ara mi. Mo si gbin igi oniruru eso sinu won. Mo se adagun pupo. Lati ma bomi lati inu won si igbo ti o mu igi jade wa. Mo ni iransekunrin ati iransebirin. Mo si ni ibile. Mo si ni ni agbo malu ati agutan nla ju gbogbo awon ti o wa ni Jerusalemu saju mi. Mo si ko fadaka ati wurajo ati isura ti oba ati ti igberiko. Mo ni awon olorin okunrin ati olorin obirin. Ati didun inu omo eniyan. Aya ati obirin pupo. Be ni mo tobi. Mo se po si ju gbogbo awon ti o wa saju mi ni Jerusalemu. Ogbon mi si nbe pelu mi. Ohun ko ohun ti oju mi fe. Emi ko pa mo fun won.
4: emi ko si du aya mi lohun ayo kan nitori ti aya mi yo ninu ise mi gbogbo yi si ni ipin mi lati inu gbogbo laala mi nigba ti mo wo gbogbo ise ti owo mi se ati laala ti mo se laala lati se si kiyesi asan ni gbogbo re ati imule mofo ko si si ere kan labe orun mo ti yi ara mi pada lati wo ogbon ati isinmi ati iwere nitori pe kili okunrin na ti nbo leyin oba yi o le se eyi ti a ti se tan nigba ni yo se nigba na ni mo ri pe ogbon ta were yo to iwon bi imole ti ta okunkun yo oju ologbon be li ori re sugbon asi were rin ile okunkun emi ti kala mi si mo pelu pe ise kan na li o nse gbogbo won nigba na ni mo wi li aya mi pe bi o ti nse si asiwere beli o si nse si emi ti kala mi nitori kili emi si se gbonju nigba na ni mo wi li okan mi pe asan li eye pelu nitori pe iranti ko si fun ologbon pelu asiwere lai lai ki a wo pe bi akoko ti o koja beli ojo ti nbo a o gbagbe gbogbo re ologbon a se nku bi asiwere nitori na mo korira iwa laye nitori pe ise ti a se labe orun ibi ni fun mi nitori pe asan ni gbogbo re ati imule mofo nitooto mo korira gbogbo laala mi ti mo se labe orun nitori ti emi o fi sile fun eniyan ti nbo leyin mi ta li o si mo bi ologbon ni yo se tabi asiwere sibe oni yo se olori ise mi gbogbo ninu eyi ti mo se laala ati ninu eyi ti mo fi ara mi han le ologbon labe orun asan le yi pelu nitori na mo kiri lo lati mu aya mi si kuro ninu gbogbo laala mi ti mo se labe orun nitori ti eniyan kan be ise eni ti o wa le ogbon ati ni imo ati ni ise dede sibe eni ti ko se laala ninu re ni yo fi sile fun ni ipin re iyi pelu asan ni ati ibi nla nla nitori pe kili eniyan ni ninu gbogbo laala re ti o fi n se laala labe orun nitori pe ojo re gbogbo ikaanu ni ati ise re ibinu je nitooto aya re ko simi le oru iyi pelu asan ni ko si ohun ti o dara fun eniyan ju ki o je ki o si mu ati ki o mu okan re jadun ohun rere ninu laala re eyi ni mo ri pelu pe lati owo olorun wa ni nitori pe ta li o le jeun tabi ta ni pelu ti o le ma dun ju mi lo nitori pe olorun fun eniyan ti o to li oju re le ogbon ati imo ati ayo sugbon elese le o fi ise fun lati ma kojo ati lati ma tojo ki ohun ki o le ma fi fun eni rere niwaju olorun iyi pelu asan ni ati imule mofu oniwaasu ori keta olukuluku ohun ile akoko wa fun ati igba fun ise gbogbo labe orun igba bibi ni ati igba kiku igba gbegbin ati igba kika ohun ti a gbin igba pipa ati igba imularada igba wiwo lule ati igba kiko igba sisokun ati igba rirerin igba sisofo ati igba jijo igba kiko okuta danu ati igba kiko okuta jo igba fifowo koni mora ati igba fifa seyin ni fifowo koni mora igba wiwari ati igba sisonu igba pipamo ati igba sisati igba fifa ya ati igba riran igba didake ati igba fifohun igba fife ati igba kikorira igba ogun ati igba alafia ere kili eni ti nsise ni ninu eyi ti o nse laala mo ti ri ise ti olorun fi fun awon omo eniyan lati ma sise ninu re o ti se ohun gbogbo daradara ni igba ti re pelupelu o fi ayeraye si won le aya bẹ́ẹ̀ li ẹnìkan kò lè rídìí iṣẹ́ náà tí ọlọ́run ń ṣe láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ títí dé òpin èmi mọ̀ pé kò sí rere nínú wọn bí kò ṣe kí ènìyàn kí ó máa yọ̀ kí ó sì máa ṣe rere ilé àyà rẹ̀ àti pẹ̀lú kí olùkúlùkù ènìyàn ki o ma je ki o si ma mu ki o si ma jadun gbogbo laala re egun olorun ni emi ma pe ohun ko ohun ti olorun se yo wa lai lai a ko le fi ohun kan kun be li a ko le mu ohun kan kuro ninu re olorun si se yi ki eniyan ki o le ma beru re ohun ti o ti wa ri nbe nisisin yi ati eyi ti yo si wa o ti wa na